sa dan pia ba uli ngare min ba do yidi ba uli min ba do yidi ba uli ye ba uli abanyama